bayi mo sure fun wi pe ki oluwa ki o buku fun ki o si pa omo ni ona re gogo ki oluwa ki o mu oju re ki o mole si olara ki oluwa ki o saanu fun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ago ara re alaafia ninu ile re.

iwalaye mi ni oluwa gbogbo nti mo jamo nu ni o oluwa emi to fun mi ni o oluwa ade to fun mi mo fun ni o oluwa awon mo to fun wa a fi ni o oluwa igbega to fi fun mi mo fi ni o oluwa ade to fi de mi lade mo si lele mo ni o oluwa imi si to fun mi mo fi ni o oluwa oba to seru doba mo ni o oluwa oba to meru joko pelu omo alade mo ni o oluwa won ni beru ba mo nuru a mo peda sugbon emi gangan oni omo mo mo wi pe o ti a se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin.